0: Tigre. Akai Mazulu. Akai Mazulu. Escaleni. Borlinjain. Bona. Mari. Shabatlio. Shaba.
1: Saseka. Kwale Joni. Lo saseka. Kwale Mjipa. Elele. Manano. Ow. DJ Tlio. Zingwe ri la ka mahlathi la mina bila hlayiseka shapa tlio shapa
2: eskaleni DJ Tlio hi kona matsonga ba le dzanini.
3: Okay, ba kae ba pedi.
4: Shapa!
5: Ifamba na wena, ungani seki tliyo. Ifamba na wena, ungani seki tliyo. Odlala tliyo. Nice mix, my brother. Nice mix, tliyo. Kitabo Matlabe from Kilani. Thank you, my brother.
6: Tlio Putwam, asinamaZulu sikhona siphelele, hayi siphelele. Asizalo yazi sikonke sihamba konke. Ya, ngisho khona la eshanguve sithi hayi, sibonga umusic nje, sibonga umusic omnandi. Hlala usidlalela njalo Tlio. Siyabonga. Shapa Tlio.